Pina nang sang poragan patut sanding matu tentunang penikah ragu ngelaksanin tuar lo benar tu.